Father, Lord, O yon yami wa tia siye, ye mese nyanko polisho. Adanji yi se wun tia miya, bebiye wun miya la kibye wun rebiye wun, na sobiye wun rebiye wa tia siye. Fe yon yon kasiye basa nyanko po wa, wan chiye nun kwa.

twain awuradie no wan pai bo ane akomchene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na dane soa enye dini ane yedim pa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwatentam na twene se wo twain ni mo no awuradie yenyankopon se sane de yan okofuo ododuo israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa saudin na wadin kunin